0: Tuwengine wanaribianga watu wengine jina. Ndumu mtangana ngasona ere saa 12 kire meremu. Wana ate daro kanu kaya. Hey. Tanya kunyor meremu. No aron time. Ele chiango se no monto. No nae ba de no no kero ko le meremu. Kara ru se ba wa bantu bo mane. Then to cause some disruption kidogo. No no morali nyu ko ko ya sia nyumba. Kara ata no ne kirasi. Na yule so perfect paka na no manye ne nyumba to bua tinta ko kubuli. Na no bo yanga kara ati kali mogosibi. Na yura ranga kiago ga jiguika. Mwina kangombo kili kile ngomba soko lisi kara nyora kukama tulore nga kia kukwara mwina pimorore nga kia posiane mwonero nga yiko nyoro ya ike wana ayo ule perfect mwina ne drive wole naye kara asali yiga alire maura arura nga kia vinto vikoma wana ayo gare kapisa sa mocha kwa pangu sire wa ikile gaitano ule pangu chua cherewa kidogo maneno yonekane hata naye kuwara mwina nga kia mwina mwaka nyomba na eta kuba perfect kile kile kara momo ngine sababu ara ara ga chiku nae ai bono kwa ruga straight nyomba ai boss
1: anyare to tare ngaranga ini kangaye bisiba ngwagera
0: nimo karali mwesimi ora ba muteja one whole day akacha ka bunin ke ko resmi ya limit
1: toka tebera nyoboronge tokalwana
0: ona nani simikiro wa kitigera have missed call ona wa kurtel ko dana kabir hello babe kai boss

0: Yumusubati ni gabwate ndoto. Endoto yogo kina, yokorera, yogo tiga mabarato, yokoro sienivo. Eke rumusubati yago kina, e familia ni gego kina, na e amate kogenda bosio. Ayaigonsi ni gago chaka, numu wata ni wichibese. Uyo wato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uchikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kerelio amo novo konyi wichibesa chaka esabali yao ya fanikisha asoro sagia ronda ruwensi rubengi ya Equity rurange na ye.

0: Kemanyi Mogosoro na mojo koruri wokinyi. Kemanyi Mogosoro datora akwara ngwa bantu bari kemanyi Mogosoro sana. Umenye to muntu ko imuka abana bantu bari kintera magi no kumenya kintu tabekira mu gutayisa ine ehari ko buri abantu kubaka ndekibese. Umuntu anyite ko nyako tonyi bigute bya 300 500 ehari amwe gaje yabari mera. Ngo kubori nka kibese ubusangirite. Ehari ne yawo. Ama buta no weta nsa. Nkyuko nyako tonyi ri bisini ni bisini ni bisini ni no muntu akotongiye kabeya. Ehari amwe kubori mera pare goro abana mu basa kusuka customers nga dusugume. Nsugume nende ko bazi kibese no weta sama gutari. Abantu gete mara bwa tubu obo wuzino ngi tura basukuru ko sino ko patake te ko ba chikono mai se gete yani ba ko ko libin tu gete monene ebesa na yo bwat abantu ro chinga kibanga naka bege ko rama bera isi na abantu baro chiri bunyene chai ta ko nyago sumege te gete gese nganga ka tika sine dana rango dire nga chira yani mu nta ko nyago chobere ko nyago chobero none beke njale ta muite ah ni mara bari aniya baguku ah kuri bokinye kare wa samsa mbono kabitabice tabijira mu masano samari marito
1: emanyi mogosoro ebyaka emerongi biri yugurariya ege safe fema ekokadi kwetire ekebaki.

0: Oya kabisa mwanje mutari kene gese famengwa ne amonye gitinge cha butuke de kamerongo etano merongo bire na isano kuniravi mwanje mutari cha butuke de ka emerongo bire na isano igoro ye chinsa ikomi chebo numero goba a chinga kirende chiri cha bene muno kikima ngo kuvuati ga ngo soma ga yokonyo rumuro bire birundo bigisa Jared Nyabage Queen na suri ga se chintunda isatu choko gusemi uko manya na wego kokokya igono ngando sipyo sobere te karibu muno kikima imyo muro bire umutindi kabisa eserkari ene kiringo no rumuro biri nambeje monse yiri bumunta tak ngaine no etandon si pige ko gero murobiri abantu bagotegera no murobiri obwenta bonania aitari magana ane aina magana aso kire na kurwa se Communication Authority of Kenya bagote bangige SFM murobiri bwenta bonania gotegera ruka baisa kandi komi amatuka mange kire litko once rechin se komi kese maya margoba igobono ngabu asore you are at the right place ngrende etware go kuaneraga again to gukora no kwenda bakase simi yao gari yao nga kire namba ye simi go chaga igo kwane na inche manyanga joberete nyura tarchinze chema kwani ne vitali yao na soberete kwa gana tuto kore frequency check nganga imo berete kuruga 0724 256504 0733 332236 ngo chumote gari ngo kwane na inche rende chinga kichi ganda manyanga abuwa soberete nga kibintu bia beiri gabu abuwa soberete nga kiamma ganari abuwa sore nga igabore emburego tu ngo sina ama ganari bunari igabona kwana na inche namba ye simi 0724 256504 0733 332236 bwangu wangu iga nye nganga imoberete bwangu egise family alo egisa
1: alo egisa
0: yes
1: ya kio mwano ni nje kwa ya kwa studio
0: mba idire buyonyo kore burungi gabu nae
1: kwa sere sauti mjilanga basara
0: ee
1: asika kukumwa kutoka
0: ehe
1: Usalamu yatole no muni na mwetete tu arumchi mocha libona kwa mwenye kanisa maroko wairu mwaye ati mkoo mambia enge
0: Eee
1: Kwa teriyo mwano ye kene simba ngo teri nukumba simba ngo teri yati simba bonsi na wana wa mwaba ise kito wa teri notura muna wabu iti agera Mwiniwa alenge buwe nsiko na inti kwa ikatomo kode mwenye kenyoro
0: Pole sana
1: Kwa ya kuwate ngo teri swame
0: mwete
1: singa ward
0: Pole sana Kona
1: tinga ungusa
0: Pole sana Igi sefeme leo Nata ni vitali ona sobera. Tige sefu melo.
2: Hello, yes Jacqueline Nyabonyi.
0: Yes Jacqueline Nyabonyi, you wakisi mikuruwa.
2: Uruwa Jakaranda Soweto.
0: Uruwa Jakaranda Soweto, buwatete kweli kweli. Tige sefu melo.
3: Hello.
0: Yes, na kibono.
3: Na ki, kwa nini?
0: Ndibu ya kabeisa onye kwa leburonge.
3: Okwana na champion ya makwani.
0: Yes.
3: Yari yichopande.
0: Aha.
3: Dokura buwata na maemamu na ya jazi kee iwoteke wopande
0: Asante sana buwata la buwa buwa igabu wa vele tumurae
3: Ndwe kaundi ya Nyamira
0: Asante sana Nyamira kire tekiri gesefe melu

0: over 20,000 each to manya kwenda nanda sense moyende kuba ta star 779 hash ocholege sa chole cheza box box chichenya ochole yemo obeke beso beke epin yao ya mpesa and then okay uko kwa rili wa James Ombati Okindo bwemenye nche village nyakongo sub location gesima no mwanu nyako sira Bernard Okindo na Maria Kwambuka no mwaka kwa Grace Kerbo nise Walter Mwedi teacher Nyabuya Eunice Gladys Stella Henry Jetson Kisumo na Trusila teacher Ivacho yomwabo babo nyamweno Mother Rosa Munda Dominic nyako sira nchana na kralio mwaka ngwayo bario ndari omwaga Zakayo Gisemba Joshua na Monali nise Viara Karen Fenik Vision Point Omurua Lucas Ezekiel Public Works na Bernard CSO na Narok kwa yeye nyagusira Robina nyagusira Florence Teresa Pacifica Helen Mukeira Nyangao Gilbert Nyanchua Teresa Tom James Oturi Kuroitongo Sengera semu ya nyagusira Ongeri Nyabicha Undie Kimose Joto Mwamu na James Abangira Mokenge Mto Murake muma nyabonyi nyabiyage nyangweso na nyanchama no mwebo mosinga na onyoni mbwa mwabobonyi surumu nyambati gori magia Zakayo na vande nisa moke mkaya Thomas Mecha Douglas na Maki na Rome Paulo onchomba na mwebo nunga teya na vande ngolra ya temu gichana nyagosira nyakondo nyagosira umurua Teresa Helen Charles Onyancha chakwa mwambi na Mary Ratemu utira wachukuri kwa muna batana babere na wachukuri uli babere kurusu wengenu ya hema naru sugule rakwe nguangyu jumaitari kema rongeberu na ibure menyanche village nyabuya nuko kwa tuwa radie makarobejiga ya vono wa James Ombati Okindo uyugo chakwa nguavuri tukulia angyu jumaitari kema rongeberu na ibere toko chukonyora mangana maia saa tatu kurugiga se studio lakini nita iteko baine kelinga ava anto beruwa nereire ava anto beruwa nereire kwetira se kosoli jiga ya cheza cheza apana machezo ava anto ba temre kabisa iga beruwa nereire nechibe sebe Christine Kwambuka omubui o 20,000 tima iteko seza karina anga chinga ki mwakere simi buwango oyono igatia bawibalia banyorire kibe 20,000 kiri nabatebe iko gendera kokora kigara muna Zakaria kokora iga na hinde kidro kindi sato kya 20,000 each rero munira la misi mbwate chinza chinge matangaza amange kidro chinyinge kere gento no kere iga iga lakini rende toko temba byonse bikirane Christine Kwambuka no yamabwa bwi ba 20,000 plus ya bande na hinde babira bungu chwa kire simi
1: Hello.
0: Toro chio yo ngake ire kurwegesa.
1: Ngaki.
0: Christine ngaki bano tali kuiriria. Yani 20,000 diga yani.
1: Ani utango diga yani ngoke tupo kumuga ka bano ya tupo utango
0: tika. Mbuyole Christine.
1: Mbuya ndiga.
0: Nde yoko kwana kuru mam.
1: Nde keroka.
0: Keroka?
1: Nyamasibi.
0: O nyamasibi. Nakibona kwa kora kwa nyara 20,000 ka kijani buya boli.
1: Ke be kara tega.
0: Eh.
1: Bege tisi denji ko nyagoi.
0: Eh.
1: Aka mige nge si mime.
0: Eh.
1: Ata matigango da tete ko nyagoi gwe bedi.
0: Eh.
1: Na da yora nya da ta chikare ko cha konga jureso nentera nai gure buya.
0: Pongezi sana mami.
1: Aki asanti.
0: Nge kyo kora nyama sibi ga bwe biasara gose.
1: Ah, ya inkande.
0: Eh.
1: Obia sana koli biga chikarate nena.
0: Bono nande ma butro china bobi kuboka.
1: Ai bia mo kire ma vinzi ete chido karas ko karanya hoping.
0: Pongezi na kyo mukaka koro kumukwani mukwani.
1: Akoro kukesa.
0: Mukwani Zakari ikira ko soma mangana mai. Eh?
1: Eh kara kuana nere mukwani.
2: Hello.
0: Mbiyore kefa.
2: Mbiyande kabisa.
0: Pongezi bono lende tro china sai na banjete.
2: Akina tu aje to ma de je na mi ne ti bo tu ko tuan ya koi mo na ba mo nya koi na na
0: eh
2: ah ga ta re ke de ke ne kie ke sa ne kie ke ne ti ang do ji to ra te ma li mo
0: eh
2: ah na ga ta ba i to ko nya ra ji le so cho ngen te me
0: eh
2: ah le ra bo no tu sa ra te ko ka je bo no ka ga so ni nya o ko ri ti ka ne ka ko ka bo no ku me ti ngia ko ke ga ko ngoro ki me ze
0: pongezi sana kefa Aya chinga kichingia.
2: Aya na inu kwa higo.
0: Aya babu iba 20,000. Mbiyama na pongezi. 20,000 kuru nyamasivi na vanda vange. Zakarira toletera mungana magia. Mekokone.

0: na tunaga le meri wone ga ne bije mune biri biri jini ne merede eh bele aki njana odoro mugungu bakagare ki baka kokwe noroje igonga kema tebe
1: yes
0: nyo moten to dana no sororo no tage to sororo nda kole ki
1: asoke
0: no akoko goreme no tena ya bwana njengo na school bana za mako za ndai kole ngereri aza tumso atina wono ma tebe bali bana ba tebe nda ageni school da soma Ngora se kono nita o se mo kungul nyomba.
1: Eh.
0: Ola bikane. Ni yone ndere aquí. Ende ba mueta ma na pasta che.
1: Awe. Nga kara ga ende kara ga ende.
0: Eh na kora ga enda ke igo.
1: Ya
0: ya se kanire.
1: Na
0: ro na irubiga iga abale ndere mo gucio ring. Ngara umusa onyome mo omukungu onyore umwana oyomo. Ani mo kungu ne bua trenit. Ari ndi kuru western iga tari mo guci. Musa uyo mbaita tire mokai mbakosa neti oko tire mokai mungino enga mbaita bana gana arengere iri ndagi tora kende se nyake mungino kumuli ba mindo ngi ujira setu na ya ye na arengere ura ndese nura ati mukio bongo ndi gara ati mukio bongo nyo mbaita ndoko chie igoro ki mbaita mungu sotia kwa wale akosori yani mungu wale akamata na ndoko mukene yonzi na bako reki
1: na bako na kene
0: ngoko imuki bona sina ikana tinga rawono ndiga ali achire nzabu yase metange nzabu ka umukungu arasoka na ndomunda kumumukiza ndo jega ali mino musaje ne bindo ali ya so abantu bata kubona ningi na amili ambiye nende kwetu ingi na ndingana na atumukiyo bongo era atumukiyo bongo nyo mode ke dukere gosa ndara tarawo yera igora ga kinyo mode digo bwana ba mito ga ki enyo muno kwamwa omenya kare na kare Itabu kia mara kibere oso meko minenye Ego tena enyo mo Ego tena is a union with the everlasting covenant
1: Wow Bueno Mwende te tera nchukire ngane rega iga Abantu mbara oro Wate wate bange nyo muntu kiwa aso ilo oro Iko kwente kamenyo oro Milele mbako kwa But we are seeing couple simbara wamenye tamo physically bakoro kananga no baramo lakini kibirengera lyo kiro muntu ari bi yani kiro muntu birengera bi bikarare emotionally they are not together
0: abuno tore abuno
1: ngiye gara
0: yo bade oyo ro muntu ari mutandao umuntu naki oje muntu ya kokosekara mutandao ago ngeto mutandao
1: yes
0: lakini tai ara bade ro nyome ngiya lakini nyome bwa dada ki ngiye gore tango te akonyo rena physically munda le buoye lakini emotionally taiyo lakini mura ndio mara ndio ngatanga ngaki ya saa hale kote yaone gaba ndo atigere ji wikibere bali bala se nyomo bala atigere for the next 2 weeks atana bonya saa tena bona bona iga na atini ni nyomo na nda mai kure na ajana ngaki bona bando ni nyomo kore ki ira de
1: rana
0: atana mura ndio kama gore ngaki mbarenga bala ira de na se nyomo ewa toka na wake bona ngenge kero mata banda bange bale emotionally bataiyo
1: yes
0: na singe njo umusingi tuwa bita senyo na nendo kiri ya kabere toka so nyo mene ndo kuna expectation ama gani ya lenge too high umusipate matina njo musacho nyoma ne yani umusacho nyoma ne ntengi ume ako soa senyo mo umusacho lenge ntengi onye nebo besapu kati wako reki Why? Chile sango era chila bana ba minto. Igo nto nyomu ose ko nyoma ase nje material things ebintu bi koera. Bono oliga ase nje ase te nyomu no tuwale birengere nebesa. Kwegure. Ose nebesa. Ocha ka kutandika ki. Ebirengere li. Arwarete. Arwarete. Oni maybe ose te nyomu. Ega ari aroje. Aba sabana mata ko na kingi obwate. Uko nani abange batana ki nje dile nyomu ndo tabwate ki. Tabwate be. Tabwate be. Ose omusae omusacha onyoma era ligetie kie profesa no maeta sacha para oriki yo kata ligetie okomoli osana ki nakiote to musubati na nyinde to mwana murabuga o describe bu mwana murabuga mwana moitongo nina imbuya komo yo mwana mundo para tele magoso okuno kokani kwao oyo murabuga rekene ni nyomo a magic pad baya teli amusambe no maremereri Kome ayo muntu uyo kanyo mumuso batyo uyo iga ibintu bire kuruguna ki onganje ngebe gase kenya morero
1: yes
0: ibintu bire abasa abamura bakoligere abamura bakoligere ki physical attractiveness.
1: Chiro munda akorokana.
0: Esero munda akorokana kuru siko gaiga. Umusa homu munda akorigereria. Akorigereria. Wewa. Umusu hati yorigereria. Onyekare. Onyekate kete usemi matepa wako na figa iti. Kwa hivule. Na hama antala nabali wale nyobono higa. Pali kiti chifige ichi. Tanyote mkungu na figa iti. Mwepano mkungu waiga. Mbaka hivirenga hivigo tulia. Mkura hake rara 64G.